monawo adura si akata awon alaboyun eh ti won diwo dise sinu gbogbo awon eyan kan to je pe inu osu ta wonu e ni EDD won lo to lagbara lowo Olorun be ba tin forukun otun kunle le ma fi to si dide omi oto eje oto koni je ipinyin baba tin gbohun iya ta n gbo tomo lasi ma gbo baba lase lowo Eledumare gbogbo awon to je pe won ti bi mo kan tele kan to loyun eleyi omo te fe bi mo le koni yan ku o e te bi na koni doku eleyi te tun bi koni doku

0: ti si o go viral nbe nbi abi bo ni o wa nbi digbi digbi
1: mo wa nbi digbi digbi mo wa kale nbi
0: se ki se pe labo lo wa
1: rara o lo didi mo wa
0: lo didi lo wa e ki awon eyan pe o ti de ka awon eyan mo pe se o go viral ti wa nbi o
1: e ka bo si ori eto agolajin si si o go viral na wa nbi o mariam opeyemi ali loruko mi

0: wọn jẹ ko di mimọ fun wa pe oko awọn tawọn fe ko to di pe awọn fi oko na oko ohun ti ni iyawo meta
1: aye gba jeje eso pele lo ye ka se
0: ti won si sabi amọ fun daada
1: eniyan fe ni foro bi o ba sori eni aye toto aye ma de
0: won ni nigba to ya ninu igbeyawo eleyi ti arakunrin ohun to ti se pelu awon iyawo re meteta ola wa padade ola npo gan to buhaya

0: won je ko di mimo fun wa pe awon si ni koko lo ko fe leyin igba ti owo de tan
1: aye toto aye male ila ti ma saye yi so ko ye ni
0: won lo tun fe elomi ile awon awon wa je ayo meji ti oko awon fe leyin to wo de tan awon iya ati bi epa won won ti di yanu le baun meta ni won o awon na wa nbe o ṣugbọn lati igba ti oko awon ti fe awon to si fe ni keji ta won jo je ayo lowo re won ni se ri awon iyawo meta akoko un oto ni bi ta won gbe awon ati iyawo ti won fe le awon la won jo n ba oko gbe won ni gbogbo e si n dun yugbayugba to mi alagba oko awon si ma se daada si gbogbo awon won ni ṣugbọn kini kan wa ti oye awon tori pe awon otan na wo bo ni oko awon se nse daada ini si awon iyawo meta akoko eleyi to ti koko fe ohun ta n kan mo ni pe awon le pade ara awon boya lojo odun boya njo sise ohun sa ri pe onikaluku won sa wa daadaa

ati pe se dandan ni ki won pada lo si ile Hausa lori oro yi ni tori loju temi o da ba n pe awon oni nkan ni ba won se fe se nkan won nu ebi abi tori awon omo teyan ko da ni abi

0: abi se arakunrin ti o papo dan so o na ni ebi ti e ni e ja fa ebi ti e na yo tori pe awon okunrin to ba n gbo wa kan na ma lo se ru asise e te ba toka re si wa loni hello e ka ro o yes sir ami sir
1: Mi
0: gba yin sir.
1: Oruko mi ni Alfa Sheu Sala Patadi Oyo.
0: Alfa Sheu
1: Sala.
0: Sala. Lati Ade Oyo. Okay.
1: Sari di mo fe so lori e ni pe akoko na je ko jogo te ni oko pe.
0: Beni.
1: Right. Eni to ni oko ti lo, o ti kogun re lo.
0: Hmm.
1: Oh,
0: Eshun.

0: ibiki bi to ba wa iwo na try ko do iwa ni malete ni challenge mo gbadua ire jade sodo re bayi iwo ni se ire jade sodo re Matthew so wa mi bayi wakati kesan nje wo mo pe ebun emi ta ba npe oni christiani ogbodo ni ebun mesan Matthew iwo wo Galatia chapter 5 verse 22 to 23 Galatia chapter 5
1: sugbo eso ti emi ni
0: eso ti emi ni number 1 ife
1: ayo
0: alafia
1: ipamora
0: elekeri ipamora ekarun ni iwa pele ikeje ni isore
1: igbagbo
0: igbagbo
1: iwa tutu
0: ati kore gbogbo eje mesan eso temi egbe owo le ori yin mo gbadua iwo ti eso emi re ti lo o ye gba pada bayi isore abajo Matthew iwo wo awon kan online won wo pe ababa yo bere owo ofrin ma de wa lati tona jeje o de wa si church baba mori yin pe mo ngbo program yin e o ki nbere ofrin all the time ma ni ki wa gbere fun yin ke fi support ise oluwa inu wa dun gbogbo nkan tin na ni baje a kan fe ke mo pe ki se ntori owo n la fi se ta se iyinrere la nke eyin te ba wa n support wa aanu olorun leyin na reti ta lo sami aanu yen jade sodo re gbowo lori re ire o wa sori re aanu o wa sori re mo ma celebrate loruko baba omo atemi mimo ojo ayo ri oni baje ojo ogo ri oni yam mo ma celebrate o ti se be ni osu yi ojo meta na ni ana oni atola ona ma fi nbere fun owo yin rere itakale yin rere ke so won ta fe je ko de di adua re lowo bo fun wa adua re o gba bo fun wa adua re o gba ko se n to le di adua re lowo ko ma gba o ka je wi pe oke bayi lowo afuni ma nbe enikan gbo mi ina lowo dide fun bayi so laaro yi eyin te ba le furugbe sinu iyin rere ma so fun Jesu ma ni ororo yen je ka ta ka fa won olopaju Jesu ni rara emi ni ke nawo le lori e da ororo sori mi e ma lo fe ni kankan mo mi eyin na nawo si Jesu laaro yi la mo radio yen ba se nse to lo nde mba wa da ko mo lagbo ni lo e o ra anu gba Pastor Matthew awon ti an fe ti ire leyin ti an fe ko ma tesiwaju e fun alakanti church o tondo su tumbo
2: UDA
1: UDA
2: Holiness Anointed Church
1: Holiness Anointed

0: so a so tele le le yi ati wa tomo re onu ogo te ni oya lo bi asemu be ko le yi pada jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati jo sira kra golden church land of reality tori jo wa ni gbaremo idebi airport area ni ilu ibadan loruko jesu omaria nuba
1: amen
0: ni iru ayajo bayi ti pade besaida ti o wa bo ba ti de ore meji wa ti ri oko fe to ma gbe wa si church ba wa mobile wa so fun lokada abi enikeni pe o nlo se bi oba lati ore meji agugu ko se ti o mo be e tewo si mi o ma ra nuba
1: amen
0: o ma ra nuba
1: amen
0: o ma ra nuba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: korogolo
1: amen
0: kaye o dide
1: amen
0: korogolo
1: amen
0: mo so fun wa pe ose to ba kei ni inu osu la ma wa ni camp but ni osu yi ayi pada tori pe osu gaga ni osu anointing on the 17 on the 17 of September 1993 ni 17 ti odun lo ma pe 33 good years 33 extra time times 3 times 3 je 9 me so lo jasi e te wo si mi iyanu ma sele nu aye
1: amen
0: iyanu ma sele nu aye
1: amen
0: so gba bo pe 33 na na bi yawo mi combination ni ya wa lu ma le karu abana sani hu rafaru ma telia ka gbogbo ni ba gbo mi aye re ma dide
1: amen
0: so yen ni pe on the 16 17 and 18 a wa ni camp o ma ni agbara sa loruko jesus aye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni on Thursday ati ojo Sunday mo saba ma wa ni igado mo gbadura boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma dide
1: amen
0: bi Thursday ose yi ma wa ni gado lagbara olohun e tewo si mi sa nibi ti eto re wa by fire by force oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: mo ti kede tele pe ni oni yi ni headquarters ma fun gbogbo eyan ni mantu mantu awon ko bo pe daddy mantu ke kila fe fi mantu se ma so nipa e se ma po si mo ti declare e bi o su iran lowo be ni ha ni o su yo o ma kan iran lowo
1: amen
0: mo ti je ko ye wa pe awon iran lowo yi mo pe won ni awon oruko sugbon mo pe mo pe won ni awon agbebi ogo agbebi ogo ere die to fi je be ni won igba to ba loyun kan sinu pe mo fe lo sile oba en to ba ti mu iran yen se fun o oni olu lowo re oni agbebi oyun ogo to ni lati le mu ki ileri yen ko le se eni to ran aye re lowo abi to yan ran ayan mo re lowo ti iran bi se mo lara awon lo ba agbebi ogo to ni opolopo eyan ta ba kan ran lowo won le gbe ara won sinu ti won fi lo ti won le ri ara yen da eredi eyi la se gbe so oru kale ta ma n pe ni oru gbara bi fun mi iru e to ma waye ni ojo Friday ni ose yi a ma se on the 1 ola awa je ojo Wednesday iyen parapo mo ipade agbara si bi oba to ba wa di ojo Thursday a je on the 3rd gbogbo churches wa pata ni ipade lai lo ti ma sele oluwa lo wa de si aye re
1: amen
0: oluwa lo ma de
1: amen
0: o ma de
1: amen
0: o ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ki gbogbo eyan so pe happy new month
2: happy new month
0: happy new month
2: happy new month
0: okay ka happy new month
2: happy new month
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ba se oko fun o ta ba so ni paran lowo awon kan so pa awon to ti lowo lowo pe won nilo o ta pe ran lowo mo gbogbo eyan to wa laye ni won nilo ran lowo eyan le je olowo o le je orola o le je are orilede tabi gomina ki nera ko de gba orun kuro loju e be no sele nu bibeli eja wo ti mose mo wa ninu iwe exodus chapter 18 verse 18 iwe exodus ori kejidilogun ese kejidilogun wa ri gbolohun to jade nbe o je ka mo wi pe ase gbogbo eniyan ni won nilo iranlowo olola tabi alagbara ti o ba si onu olowo to ba nda eru gbe wahala wa nbe e ba mi kakilo wi
3: daju iwo dara re lagara
0: yes
3: ati iwo ati awon eniyan ti o pelu re
0: aha
3: nitori ti nkan yi wuwo ju fun o
0: eru ti wuwo ju fun mose oni leader gbogbo orilede oni asaju but eru wuwo to gbe sori ko mo gbo to ma dasi ha eniyan lo gba nimoran ni iru akoko na ko si nkan to le se oni kana lo mo se idajo gbogbo eyan ko saye fun ko saye fun kankan mo eyan lo agba nimoran pe wo eru eni o pa o le tojo to ba ba re bayi e tewo si ni sa o lu lo wa dide fun aye re o lu lo wa dide fun aye re so pe oluwa
1: oluwa
0: gbere lo wa dide fun mi
1: gbere lo wa dide fun mi
0: oluwa
1: oluwa
0: e dide fun ra lowo
1: mi e dide fun ra lowo
0: mi o su ka so
1: mi o su ka so
0: je pade ra lowo
1: je pade
0: o yo yo yo yo yo
1: o jesu o ko jesu o ko jesu e mi ni mo
0: o ya ra ka de mi ma ka de
1: oluwa o
0: oluwa wa
1: amen
0: o re mose nipa ti eru poju body yen ti poju lori e so o ti re ma fe ke ba me kasuwaju e kasuwaju e ka verse 19 glory
3: fati sile nisisi yi si ohun mi
0: yes
3: emi o fun oni imo olorun yo si pelu re
0: yes
3: iwo wa ni waju olorun fun awon eniyan yi ki iwo ki o ma mu oran wa wa si odo olorun ki o si ma ko won ni ilanu ati ofin won ni ki o si ma fi ona ti won o ma rin ofun won ati ise ti won o ma se pelu pelu si won si ma ninu gbogbo awon eniyan yi awon okunrin ti o to ti o beru olorun awon okunrin olooto ti o ko ira oju kokoro iru awon won ni ki o fi je olori won
0: atawo bayi loruko jesu ti nasareti o lu tonu lu mara to ma tu aye re se o ya lo pade e
1: amen
0: any company to ba dasile be you in abakawe abamakawe be you anybody in any position in any condition to ba da company sile to ba ri olooto eyan awon lo ma jeun that is why you said to ba ti se onilo olooto eyan awon to be olohun awon ti o ko aye sokan to ba ti le ko sokan to ba go ahead anywhere won ma buy be je ni so o wa gba ni moran pe lo wa awon olooto awon eniyan ki won beru olorun opolopo na ni ogbon won ko wojo won de da ile se sile sugbon awon eyan ti won gba si bi sena na para gbe se yen won de gori ekodo iru company be won de fold up ki ni sene yen awon to barin awon to fokata awon to gbekele awon to pele eyan won looto won se gbekele won de beru olorun gbogbo en to je bi esu ninu ajo re loruko jesu olu ale won jade
1: amen
0: olu ale won jade
1: amen
0: olu ale won jade
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: sori aye aye wa to ba ni osaye o ti pade aye ni enikan gba mi sa mo be ko samile dada gbogbo en to pe ni aye to lo fe fi aye han o kia kia ola fi oro han loruko je
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: suppose ka sa o
1: osu sa o
0: ba ro luwa
1: ba ro luwa
0: ninu re
1: ninu re
0: je pade ran lowo
1: je pade ran lowo
0: atonu ran lowo
1: atonu ran lowo
0: ka mu iran mi se o ya so da dua
1: o jesus o ko jesus o ko jesus e mi ni
0: ma wa da ma ka sa da ba o ta ba be u me me na u be te ni ara bi feria da ya Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Sopo owo.
1: Owo.
0: Sopo owo.
1: Owo.
0: Sopo owo.
1: Owo.
0: Mi osu kesa.
1: Mi osu kesa.
0: wa sore mi oya adua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi ma
0: olorun
1: se bi oba
0: o brani kusa ya jesu oluwa wa
1: amen
0: mo wa dani abi phone e to fi sore majemu leni to ba ti sore majemu ri o su kese o su ororo ki mo pe o su ororo so pa ororo to ba npa pa ororo o su yi gaga in lo jade o ye ta ba ni ororo wa ni ipe ororo e no fi pe mi hali la mata mo gbo wale ororo ya ibi kibi to ba wa mo pasa ni osu yo bo ti sore maje mo re mo fi ra run lo wa ati alaanu o ya gba
1: amen
0: ona a connect
1: amen
0: wa wa connect
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: si awon bi to ga Olorun a connect
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon kan sin bi mi pe daddy e lo lo re maje mo so fun pe 9000 ni mi olorun a fun lagbara so ori on the why yi awon kan de se ti won to awon kan ni won lagbara si so tele kan bo ba iye to ba ti ni make sure pe o so le ni o ya wa wa ma fi ro mo ororo yen ororo to gbe mi jade lati nu erupe lati nu erofo lati jeun pelu awon malade o to ko fi bere fi gbadura fo mo e fi gbadura fa ko bi re fi gbadura fo ara re ore ma je mu te ni ka la bi akasa loruko jesus o ma la na fo
1: amen
0: o ma la na fo
1: amen
0: in the name of Jesus mo ti promise pe ma fa wonyan ni manchu ma fa wonyan ni manchu ni agbara olorun ha ni onene headquarters awon ko so pe daddy se headquarters nikan leti ma pe manchu ni be ni headquarters nikan ni mo announce o ni mo si announce lo ni o ma lagbara awon ko pe daddy ise ki ni manchu o se e koko gbo eleyi na
4: oruko yin mami ati bi wa ma
5: oruko mi ni romoke awojide lati odi aje
4: ki lo nto lo nse ki le ri yin ma
5: o nti olorun se ninu aye mi ni wi pe olorun se ohun to po ninu aye mi omo mi okunrin nigbati o fe se igbeyawo awa mo wa si ori oke yi lati wa pray pe omo yi omo mi fe fe won de so fun mi ni pe ki omo mi ko ma fe omo yi o pe ko ke se iyawo e pe o ti ni iyawo kan ori iyawo e ni pe sugbon to dasele yi ko ma se fe tori mo tin wa sinu ijo isipe lati odun 2019 ni mo tin wa so ngbati o de so wi pe omo yi ilo ma fe dandan adegbegbe se lati se gege bo se fe ngba ta de ile anu ni ojo ogbeyawo bi omo mi se debe ni ko ti le dide mo elomiran lo si oko yawo lojo na nigba ti o di akoko to ye ko jade ko le jade sita lati jade bi oko yawo awa gbe kuro nbe lojo yen agbe lo si ile lati ile ta gbe lo o di ero hospital ko le to mo o le yagbe bo se dijo keji ngba ta do hospital won fa si roba si lara fun osu meta pe ni roba olo leyin roba leyin gba to pass roba yi mo wa wa si ori oke yi lati wa gbadura igba to di ojo kan mo wa pinu lokan mi wi pe mo fe ri baba lojo yen but ko si time lati ri won won na travel bi emi olorun bo se so jade latenu bara pe eni to ba fe ri awon ko lo si ita ko lo ra mantu ni akoko yen won ti mo a mantu fun yen won ni ko lo ra mantu ki awon pastor kan fi ororo si fun gbogbo wa won se fi ororo si mantu yi mo ju mantu sinu nylon mo mu lo sile mo lo fi wo omo mi yi lai gbogbo ara dele sugbon ni ongba ti akoko to lati yo roba yi won ni ka ma lo si ring road ni ka ti lo yo ngba ti won so ba yen fun wa ta de ring road won ni awon ma yo won sa yo roba yi won ra won fun ni 5 seconds lati
4: ebi to lo ni ring road yes hospital
5: hospital ni hospital ring road ni hospital yen ni o ti oruko e mo so gba ti o sa debe won sa yo roba yen won wa lawon fun ni 5 minutes lati ri eri ta won fe ri sugbon fun iyalenu mi ti olorun de jo mi loju pupo nbi ti o ti n to won gbe stainless fun pe ko mo to ngba to n to to n to to n to mi o tele lo aburu e lo tele ibi to ti n to bi o se to kini kan jade niyen kini yen wa ri bi epanu ko bayi so bo se to kini yen ba awon doctor gan won ni won so yi pe ko possible lati to iru eleyi bawo lo se je o sa mo kini yen dele aba gba kini mi yen lowo e aju si inu ke ororo se bi oba ti mo mo ti mo ra fun wa ba se fi pamo niyan pe mo fe wa fi so eri lori oke yi so ba se sinu re bayi gba ti o fi pe bi ijo melo kini yen ti di okuta ako okuta ni inu oke idi yin lo logo mi le yi o dupe lowo olorun eri mi akoko niyan eri mi keji ni odun to koja lo mo wa ninu opolopo gbese ti ko ti e ye mi ona ti gbese yi to gba wole gbese na gba omi loju mi o gba won nkan mi die die lo sugbon mo dupe lowo olorun tori pe olorun san gbese na sugbon leyin gba ti mo je gbese yi ti olorun de ba mi san mo wa ri aisan kan mo ba yoju aisan yi ko ye mi rara mo pe doctor kini oni ah eni ti aisan ba se
4: aisan o nation
5: aisan na eje ma njade ni igba ya mi ni jeje mi de mo bo se wole ni igba na mo wa woronu pe ha doctor bi bawo ki lo hospital mo ni ah mi o le ni kankan iwo lo mo sa ngba adua mo nlo omi mo nlo ororo mo nlo omi mo nlo ororo fun iya lenu mi mo ngba to tutu akoko kan ti emi mi to tun shake pe ah se kini mo wa tun lo sodo nurse kan bo ba tun so fun mi pe ah eni ti mo ogun banja ko lo si ade oyo ni o tori pe mi o so fun won pe emi ni nkan yi sele si mo kan fi wa won lenu wo pe ore mi kan ni nkan yi sele si won ni ah ko lo si ade oyo mo wa sunkun ti calendar baba lorun pe olorun se bi oba emi o le ni kankan iwo nikan ni mo ni olorun dide ko gba mi emi o gbodo ri ogun yi mo pelu iya lenu mi ti o de jo mi loju emi ko ri ogun imo lati odo to koja lo leyin yen mo test message si baba wi pe mo ni eri o ama mo reti eri kan ti o le gbe eri mi jade ti o gbe jade ti o je ki so gbogbo eri ti mo ti ni mo wa mo message won bayen nigbati won so wi pe ki everybody ko mo ni jade fun eri sugbon fun iya lenu mi olorun se bebe ninu aye mi ni ijerin di logun mo dupe ni owo olorun alaye omo mi obirin o se igbeyawo nigbati o ade fe gbegbese igbeyawo yi mo wa sodo baba emi pelu e awa pray ma se wa pray si igbeyawo yi baba so pe o ti sese ki lo mu eri wa si iya lenu mi olorun se bebe laye mi ni ojo ijerin di logun omo mi lo si ipo loyun o si lo si ipo robi o si bi omo yi ni ayo ati alaafia idi yin na logo mi re eri mi ti mo so fun baba wi pe yo gbe gbogbo eri mi jade o ni eyi mo dupe lowo olorun
4: oko yin ati be to ama
5: oruko mi ni romoke awon jide
4: ati
5: oje aje
0: kai eyin odo se ngba ani ko ma gba itoni bayi ni oluwa wi enu woli lo ti gbo o kan de robi lo de kimole olo ti wu e na ba gbogbo to nte ko ni dingi wura you need a prophet lati so fun e en to se ona to gbegba kai eyin abia mada esame omo re ko ni gbegbe kugbe
2: amen
0: yo baro se lenu
2: amen
0: because tara ni eni ba tin je kokoro ti o da o ye ki o so biko ton ba so fun to ba di oru ti re isele ba sele e jo wa nbe ni o mo gbadua omo re agbo ti e
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: and na wo me je jesus okay mo so wo re de wa ibuko loruko jesus wa de ni ibuko
2: amen
0: gbogbo eyin te nwoju oluwa kai o su ore ofe re be ni o su kesan o su ore ofe ni e wa gbo mi sa a gba adua a de gba we lati one a o gba fun ojo mesan bako ojo melo ojo mesan adua ran lowo la fe fi bere adua ran lowo mo gba pe pa wa nu awo odun kan lowo e tu ba ti kan yin emi o ma so e ja yo ma gba o ma break ni 12 tabi 1 o pe ju 3 a break a wa pade ni asale so ori on the one yi on the one omi ran lowo re ta fi gbadua o na la ma continue na go mejo ma wa ko inise woli kan te ma se bi ori Facebook at social media gba mi sa iru awon kan won yi eyan gboro mi se mo gbadua aye re ni de
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: e ja gbo eri na
5: kini mo

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon iboko ati awon gogo egbon se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ibon delu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: Books? Check. Uniform? Check. School bag? Check. And Bournvita? Double check. It's back to school season. And with Bournvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
2: Bournvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
3: Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palms Shopping Mall, located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Sinomart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meter of shopping paradise with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Sinomart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Sinomart Superstore. Cheaper, quality and satisfaction.
4: Flash FM 105.5.
5: Ekaabo pada latojo oja kan ni Splash 105.5 FM le fubola igu fele ni Ibadan na le wa lori eto ja won si e le wa ngan ni bandore Facebook Splash 105.5 Ibadan ba kan na loju opo cash e e mo ku nbe *347*1004*1# a se yi ko to iyen la pe ninu ere ideraya tennis DJ US Open eleyi ti o n lo lowo Arena Sabalenka won na ja olubori ninu fi agbaga re akoko ami mefa si meji mefa si merin ohun na lo fi na Camila Osorio ti se oju gba re bakan na Amanda Amisimova ohun na lafan lati jawe olugboro fi aje Ashley Cougar ami mefa si okan mefa si meta ohun ni o fi na Iga Swiatek na na omolede China Wang Xinyu ami mefa si meji mefa si meta lo na ni Dana Skova ohun na se dada o fi aje Kitivonet omolede America lo ami meje si marun mefa si eyo kan lo lanfani lati na to wa sikagba ideje French Open Maja Chawlinska ami mefa si meji mefa si meta ohun na lo fi aje Taylor Townsend ifiga bagari akoko Aston Villa ati Arsenal Arsenal na wa gba yo ko sodo iyen ni aniko gba bolu basan lanfani lati jawe olubori marun si meji ni Barcelona fi jawe olubori lana Lionel Messi lo ti kede ifeyinti re iyen fun orilede Argentina gẹgẹ bi ti jẹ odun mo ni pe ati ojo kokanleni ogun iyan ojo keje abojo keta ti dije fe agbaye to ti pari tohun ti orilede Argentina ti fi so was Spain ni asekagba ohun na tohun ti ko kini ohun tohun kan ti e fi soju pari dara sugbon ngba ti babo ohun ti wa salai si ibe kan ohun ti mo wipe akoko ohun ti to iyan fun orilede Argentina wa pe lodun 2016 o feyin ti iyan fun orilede na leyin gba tan kuna lati gba idije Copa America asekagba re iyan ni odun na lohun ni bi orilede Chile to ti na mo eleyi to je pe ifigagbaga bi ifeye bi merin ototo ni olafani yen lati gba iyen fun won gba na lodun 2016 sugbon leyin lodun 2016 kan bere si ni je pada fun o gba idije fe agbaye gba Copa America 125 goals na lo ni fun orilede na to ba ni so pe en to mi awon julo ni idije fe agbaye elekeji Lionel Messi ni pelu 21 goals leyin opolopo odun ma tun ra Lionel Messi fe yin ti orilede Argentina
6: akọna kaki Lionel Messi kayin ise takuntakun tori pe ki ta ba so nipa agbabọlu to complete gan amu Lionel Messi ni e to tumọ si pe ise ri akọna lemi le ti pe oroku baba re yen won a je nkan to ma ni afede la re tori pe ki ni bo se salaye pe baba ohun lo je eyan to ma duro ti ohun to ba wa ni ori papa en to ma mu ori ohun ya to je pe ohun ti lero yi pe ta ba wo asekagba oko baba won ma lafa lati se kini o lati wa lori papa fun lati saseyori so se de ri na ka ba wo na pe ona odo na ojo ri na tin bo se asiko lati se kini o lati feyinti na mi ri pe o gbe ko n fi international football le o se yen tori pe kini ta ba wo ka tori odun merin mi ti ayiko Argentina ma gba idije fe agbaye mi ojo ri na le ti pe lejo awon ifigawaga mi o ka de
5: eh
6: o si gba n to ya ko wa copa america
5: ti wa niyan
6: ifi ife ya
5: ti je
6: fe
5: da
6: ye
5: o abi na lo si ti gba
6: so o fi aye le fun fun elomi ko se kini ko wo be so
5: eh kodra di dogba laarin iseju kan abi iseju ayogun 30 seconds Lionel Messi
7: eh ta ba ti wo Lionel Messi na mi ri pe eh ta ba wo dada na ko si awon kan na ti en ta le pe ni agba oje ile tan gba ti Lionel Messi o ti gba nfa o ti gba copa america o ti gba dije fe ya agbaye yen fun orilede Argentina ile to tun so bi
6: pe o tun gba 20 world cup
7: o tun gba eh o tun gba under 20 world cup ile to tun so bi pe eh mi o ti fe ri nkan ti Lionel Messi o ti lanfa lati gba sugbon kan to kan abe na ni bi pe eh o sese ko je pe orilede Argentina yo fe ni ifarapa afepu Lionel Messi to ni ko mo ja gba pe o na ni o fe je backbone egun leyin to egun ko so se parike fun orilede Argentina sugbon e mo pe gbogbo ko le mo lo titi gbogbo gbogbo le mo lo titi na ni
6: office
7: of fa ni e da wa aye degun Maradona na bo se pe ni out of god ni orilede won nigba na lo ni gbogbo idije fi eya agbaye lodo 96 Mexico nigba yan la ri pe won kokko wo boyo ni messiah nigba to ya mi le Messi na di ile to tun si pe Lionel Messi na ti lo na ni se na ke lo mi na kono tun gbera sugbon Lionel Messi na o ti gbianju in te yan se ni lo bola
6: la se ba so asimo leyin 2016 lo pada wa sugbon le yi
7: ti se o ti fe yin ti
6: pada wa collision iko ya kata kara ka mu kan abi meji ko to ti pa mo lo e ko gba gba ball lo Man City na ni won ti fe ni ko lati gba bo arin ko Chelsea yen Enzo Fernandez £120 million o na ni wo eleyi ti won fi lanfani iyen lati gbe won ti gba lati gbe bakan le ko Man City awon na ni won ti gba lati gbe Lehman India £65 million 25,000 ye je ase larun lori cash £65 million lati gbe Lehman India lati no ko gba bolu Everton ipon to mara ja Grealish to tun pada si ko gbe agba bolu Everton £100 million si Pep Guardiola owo Pep o na lo ti pada yen si mo ko hun
5: Tawa wo na ri pe igba ti agbabodi na wa ni ko Everton o la fa lati se dada won de nlo so o ri afani ati gba bolu time wa fun emi ko to wa wo pe ti oruko ni Enzo Maresca iyen le ma bench o de wo pe igba ti Everton ti wa
6: ko se ki
5: ele adeun ayalo tele le to de se pe won fe gbe ton ni patapata gege bi agbabodi won bayi ni lo je ko to wo bo wi tawa de wo o se se ki oruko ni Maresca o se ko wa ni interest ninu e eti o fi mo gbe joko ti o fi di pe boya ko ni si nkan fun baba won lati
6: o ran se hello e ka aro bra ko lati da ko mo Liverpool hello e ka aro ohun
8: hello
6: e ka aro se ta ka se laaro yin oruko yin ati bi ti mo tin pe yin
8: oruko mi ti jani mi ti wadi wala
6: mo okay e ti je 25,000 lori ka se laaro yin awon customer care wo pe yin lati bere account details yin ẹṣin gan ni 25k náà lẹ́jẹ̀ mikaelo moduki chelsea náà ni ó ti lọ sí ìgbànúkọ ìgbà agbábọ́ọ̀lù tottenham ọ̀sán tó rẹ̀ pé magil wọ́n ti ta fún ikọ̀ ìgbà agbábọ́ọ̀lù rb leipzig ó wù ní kájẹ́ ránpẹ́ lẹ́nu ìfọ̀nàfọ̀nà ọ̀stọ́bọ̀n kò ní jùlọ lórí ètò ìjà wọn sí láàárọ̀ tó ní títí ọ̀la eléyìí tá a tún mọ̀ pàdé adéhùn kadéṣílá lórúkọ tèmi lórí sports joshua zeski ó ṣeṣe kíkọ agbábọ́ọ̀lù man u kọ́ńtà fún juventus àwọn kan tẹ́mọ̀ fojú sọ́nà fún náà tí má dìde fúyà parrot extra pẹ̀lú láyínká gbọ́lá òun náà ni ó wọlé ẹkú kalẹ̀ mọ́yìn

ojuto wole. Nkan ti won si nwa lati fi se ogun ko ju e ko lo. Igba ti omo yi de ti o beere ohun ti won wa lati fi se ogun ki aisan ya ohun le.

0: so a tun ti bi ojo eyin ololufe wa jake jado orilede agbaye
1: ore lade
0: a tun yo bi ojo
1: alale bi osumo
0: se bi peregede bayi ina lawon agba ma so pe la bojo o
1: be ni
0: oni ni ojo pataki
1: ojo akoko
0: ti se ojo kini ninu osu kesan odun 2026
1: ojo to lapere ni
0: se bi ni woye ana la nwo pe to ba dola fe bo sinu osu kesan odun 2026
1: la ngarun wo
0: sugbon loni ope ni fun olorun bi pe olorun ka wa ye
1: o ka wa ye o
0: lati wa ninu osu tuntun
1: arope da o
0: awon elele bo ni ember month September October November December Olorun oba oni je ki
1: mi
0: lara kaluku
1: dada ni o ma ba wa nbe.
0: Se bi bojo ba yo I ma kari aye ni.
1: Ni kari aye ni.
0: Bi oye to ba si lagbo.
1: Ana perege.
0: A je pe imole ti de.
1: O ti de ko mo parada.
0: Oye a ma la peregede ni loto.
1: Beni.
0: Okunkun parada. Tori pe imole ti se kini
1: o ti de
0: opolowo amulaga to meyin duro loke enu
1: abisi
0: opolowo olorun to fun wa ni ara ida
1: adupe lo baba oloke o
0: oba alaanu to fun wa ni igbega lati nu osu kejo august
1: kadupe
0: osu kesan odun 2026
1: ojo
0: akoko
1: arope da
0: lojo tuni adura wa ati gbogbo eyin te ngbo ati awon ta wa nu studio ati awon alejo wa lale toni na ni pe olorun bo ni je ki aluba aye ki o ka wa moko na
1: mi ami to rinle
0: gbogbo ta ba nda wole yo ma yori si rere
1: mi ami to kile
0: igbesoke yo ma je ti wa
1: ami ami kanka mi kenke
0: ani rogun ijakule o
1: ami o
0: ti a ba ti nkanle ku keke ni waju olorun nu adura eri ni yo ma tele o
1: ami oro jaja se la mu
0: to ba si ti tele ope ina la fi kadi gbogbo ele
1: ope wa oni kan
0: ni agbo ife special kan lo mo lu abi splash 105.5 fm ile fun fun bala o ni felele
1: ni
0: badan ibe na ni ati nkan si yin
1: ati bi won ti
0: won na le pase gege bi omo alase to le fase soro
1: beni
0: beni kan ba so aso tele ti o te olorun
1: o yi pada
0: o wa da pada fun
1: lowo kan
0: rara o
1: ti

0: on Splash 105.5.
1: You already know.
2: Gatoba stand out to Yato. Una man quit. Ida gagare to Yato. Sida gida. Ida gaga. Arabawa jalala ito lori ikani omolua bi Splash 105.5 FM Ibadan. Tishala yekwi ya mwenye nana uta ukwe nyere idaraya. Ida gaga. Eto ida gaga ti wakbara miyo tu wawayi. Bukbe yolulufe eto ida gaga. Ema kpadi ya watoku eto ida gaga ti wawan lude edi takova danu. Na tojo aje Monday titi dojo eti Friday bayi.
3: La gome wa sa gome wa buale 10 to 10:30 PM. Ida gaga.
2: Ema kpadi ti jani oloko dana the sport actor to wa acti iyan latojo aje Monday dojo Wednesday bakana le mo pade sikiru aide oju itere omo ma kitikori iyan lojo ala mesi Thursdays dojo eti Friday latago mewa sago mewa abo ni ke magbagbe idan gangan leleyi wura ni ko se fi wegude lai lai idan gangan o ye gbe wa debe gbe wa koja be let's go.

Ilia Ndiaye. Ilia Ndiaye lati nu kwegi agba bolu ti Everton. Owo ti lo bi £65 million lo pari di yen. Ade won do marun na lo towo bo. Ele keji be. Oni ti Enzo Fernandez. Enzo Fernandez nigba ti kwegi agba bolu ti Manchester City. Ti won be bere si negotiate di pelu iko ti Chelsea. Ikwegi agba bolu Chelsea. Chelsea koko so fun won pe awon o le ta less than £135 million. Iko Man City ni a 135 bi ti bo 100 million pounds bi 106 la mo ko wa ta fi yoku si addons gbogbo ta ko wa gan ta addons gan ko lo fa. Iko Chelsea ni 135 ni 135 ase iko ni Chelsea ni lo e gbe biyan ba fe ra ja ngba mi nkan le mo ju bi 500 lo le ni 15 en to fe ta wa mo reti pe be se lo boye pada boye pada ngba to ba re yin te ti re bi ibuso bi melo kan te pada yo ni o de na e wa fi 50 naira oju ore yin to wa light alive 50 naira meter 50 naira meter wa lai oju ore yin to 500 lo ba wa latoja 550 ti mo fe ta 50 naira meter e gbo mo nu oja la wa na a mo gbogbo scope yen ni ko Chelsea ba ni 135 won duro pe Man City o pada Man City ni nibo awo to ba ti je pe 135 awo fi le ni awon ora player mo sugbon agba ball okan e ti si Chelsea si re won fe yo duro to ran ti mo pe bo duro na tele tele ko le wulo bi si tele mo okan e ti si ko nu ko ti Chelsea ni Chelsea ba pada tun pe pada ki o da na o da na elo wa le fe san bayi elo gagagagan le ni te fe san Man City le ye ta fe san la so fun yin o o da Chelsea wa ni o da na e ja se bayi jale jale £125 million ah Man City ni wa gile bi 125 ti bi 120 le pe njo ni won ni ah iyen ti expire 125 ni bayi Man City wa ni ninu 125 yen elo ni a san bayi lo ni o je addons kini je be awon alakoso ko Chelsea ni awon ogbo ebo awon o mo tin je addons n ta won o 125 yen guess kia ni ko si addons kankan be addons kankan ni si me won fa lo won fa bo won fa lo won fa bo ni gbeyin gbeyin 125 na ni won pada gbe Enzo Fernandez o wa fi egbekegbe pelu Alexander Isak gege bi agba bolu to won ju ti an gbe wole ninu dije ti league le gesi ko si addons kankan be bonus kankan be 125 sangility o ni ko ti Chelsea o ni won tewo gba lowo iko ti Man City e ma wa gbo o ta wa ni Chelsea gbe gangan lati fi ropo Enzo Fernandez iyen dinu part 2 e ja fese kan wo wonu ko Liverpool Liverpool na ti gbe asole kan lati nu ko ti Jeng Sacha Tavoleri loko e ni odun omodun 18 abe ni odun 18 lasi pe 18 years on la gba bolu yi o na ti wonu ke bi agba bolu ti Liverpool asole ni back na iko gi agba bolu ti Arsenal eta wanere na ti lo nu ke gi agba bolu ti Borussia Dortmund o ade won alaya lo ni won tatan yanyan o won tatan yanyan awon transfer lo lokun ojo kan sele won sele ikwe gi agba bolu Man U won fe fi owo kan pe boya won le ri iko ti Newcastle ko won ni papa mo ra collectively ki won gbe agba bolu fun iko ti Chelsea ngba kan le result won ni ni Newcastle ba ni e mo te fo te fe fowo kan yi ki be se ran lomi se lowo tin lo bi 80 million Man United in 80 won ya pada yi ti te mi lowo bayi o ni pe ipe bi agba bolu ti Manchester United o adeun ti ko ti Everton je fe mu wa lati gbe Joshua Zirkzee ni adeun alayalo o se wole ni e mo pe Everton won ta omo won ti ta awon agba bolu loko ojo kan won fe gbe Joshua Zirkzee lade won alayalo pe to ba se daada o awon san
Boya be 10 million. Gbogbo e lapapo o je 10 million. Iko ti ma yu ti da pada pe ko saye. Ko saye. Bakana. Iko gi agba bolu ti Chelsea e ja pada si be. Iko Liverpool won fe lo nkan kan fun Chelsea lojiji won fe gbe ma lo gusto lade won laya lo Chelsea ni nibo ko saye. Chelsea reject the offer yen. Liverpool fe gbe ma lo gusto lade won laya lo. Won ni Jeremy Frimpong. Owo kan ma sa ki bi owo nu awo nti eni a yi koto ati e si yi ni awon number won tin ba ra won fa la kadi won ni Jeremy Frimpong awon ni lo right full back to je natural sugbon iko Chelsea ni o saye. Dario Ezugo Chelsea ti lo na lo sinu kan bi agbabolu ti Strasbourg bakana Chelsea bi agbabolu kan lo agbabolu lowo eyin 18 years lati nu kan bi agbabolu ti Atalanta Arabatan Nigeria le agbabolu yi sugbon italo oni gbabolu fun 18 years ni agbabolu lowo eyin Honest Arnold onuko e o tin lo bi 40 million o ya yin lenu pe 40 million fa agbabolu lowo eyin awon big team tin ja se po ko to ja Manchester lowo o owo tin lo bi 40 million Chelsea o san 40 million euro ni o sugbon won ninu ko Crystal Palace ibe ni o ti lo adewon alayalo adewon alayalo won ninu ko Crystal Palace ni o ti lo eja aye ko to ti cash e won ni o lo adewon ohun ninu iko Crystal Palace agba bolu ti Chelsea fe fi yeropo Enzo Fernandez o se medical lowo bayi won lo se medical lowo bayi ta ba so nipa Lami Kamara agba bolu orilede Senegal owo tin lo bi 47 million pounds Chelsea o san ta ni number yi 08 lo bere number yen 2515 lo pari number yi 08 lo bere number yen 2515 on lo pari number yi as a sign number you see.

o se ki gbegbe Jesu oba se oba to je ri osu kesan mi Olorun emi awon woni o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki n tagi osu ni osu iyanu ye o di eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade iyan tumo si pe ile fura re yo bi nkan to da fun olusu ha gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mo mi eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woni o ma se titi lai lo pe mi lojo re jesu oluwa wa mo mi ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bite e ba wa ko to di pe ma mo su aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e nilo lati lo bomi njo ni lo bomi wa ike to ba se towo bo because wa mo towo bomi yen wa si mo fi kan oju re because ori na yi olore lo su olore yo ri na yi wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa e bu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti n ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki hallelujah la mesan a ti wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki hallelujah la mesan nigba ti ba ti su aso tele wa mo towo bomi omi to nfowo kan ye wa mo fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan ati wonu osu baba ba niye ire gbodo ba fun o september october november december so to get you me so gbogbo eyan mo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yi osan so ni bi te ba wa somebody stand up and shout me hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyin omo olohun nibo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special meji meji laasan ore majemu ni agbara eni to ni aye atorun mo nbo aso nipe nibo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa owo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa owo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe ile yi ma egbe ile isa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bimo ni mi omoyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu ojegunjegun ase iledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati inu osu yi lo oya bi ire dale in the name of Jesus Christ towo ye bomi oya fi boju egbo aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase iledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wu ni mi o da laba loruko jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jere ju in the name of Jesus Christ towo bomi fi bo oju mami mo deja re because bi enikan ba wu olohun kan ti o ba se olore oju re ni
ohun to ba so ni ogbo eh emi olorun yo mi si yin ni gbogbo bi te ba tin bo mi gbo eleyi nibi kibi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi kibi ti iyanu re asi owo eni to din to nilo owo eni to dibu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olorun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo so ta se ta se ko jate wa loruko jesu towo bomi o ya fi boju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibuku ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta aba da shada buwa je heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re o wa yi o gbogbo eyin te ngbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi ah won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to ngbe inu mi ju eni to ngbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won si ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko jesu o ya jabo le in Jesus name olufe towo bomi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won so yi o ti so yi tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosa ire to le bu mora lati osu kese yi lo mama bo ba se ami lowo keje ti belegbe o gbo loruko jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju bo se n bo loni kongbe kongbe e meji ni emi awon wuli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o n wo aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa, eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to fi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abados mo wi ni o mi o da laba loruko jesu anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le e ti won ni ko mo monitor aye re ko mo so kiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire a ba fun o owo a ba fun o eyi a ba fun o visa ya ba fun o ile kiko a ba fun o losu baba ba ibi oni bale sile re in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu e kan la mo so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni
Oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba ti o ba fi di bi ojo keta si keni o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le o jere ile na ah mo fosu isere ibere osu baba bani inti o si ba fun o wa dupe lowo olodun ti ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo a kan anoint e gogo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan be to ti awon kan 21 kan be to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday woli odekunle epaphras amana kwa menasha oluwa wa ni kin se nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do temi na si ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointi won meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olorun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti mo toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti ikole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alaigbeku ti won fi nja o lo ni emi alaigbeku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in to dan wo yi enikan ni woli em ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to su wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebu egberun malu and on la fi se yastik on lo se geset ta fi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ruju be lo mo si mo ni e se ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo su olufe ko ni se ko ni da opa iwo kan try re ko won ti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu now gbogbo eyan mo lohun mo fe ko fi iwu bo ba da majemu pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majemu ti mo ba David da le mi o ni da olohun ki da majemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni on kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se nba boy e je won awon ti fe koko se ti won account number church leleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade olufe dewo in to se ni po koko fe ji gbo toluwa loni ojo kini ba se se niyan ti o video on the 7 e meji ni emi oluwa ni ka so re majem oh my god engineer e silekun fun baba asiko yen ni o mo ru ebo re yo si seju and e wa gbo ile keji to tele to ba ni bottle water bule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamo asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yo san ti o josu yo san yo wodo e baba e kaabo e gbo soke.

e se baba e je won mo pada lo mo gbe yo gbe obi dani omi to ni lowo yen ti ba tin so eleyi wa su ese kan si waju ninu we Psalm 24 verse 1 bibeli ni ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati gbogbo awon to tedo si inu re o fi idi re so le si ori oku o si gbe kale si ori awon iso omi ase aye to duro le lori ori omi ni wo gbe ka to ba gbo o gbe na kari omi olorun baba lola ina gbodo ku o omi o tun gbodo gbe olufe omi to gbe lowo ijo je mo pe ko lowo omi to gbe lowo ko ni ese sugbo omi amo la ona oh my god olorun ba mi da majemu omi ni omi o lowo ko le ese gbogbo eni ti ba n gbo mi mo duro ninu ipekun ase